Ia, e fie fie fwoi le ranga e whatalo whaatu leo auli ane nei fwoi asa tōnai. O nei aso ngafua, kau se kai fwoi se male asa tōnai lenga umalo aso o male aso tina. E whatalo whaatu le, pa ia man mamalu le tātu o tunu. Ile nei fwoi vaenga, ia, tau amata fwoi leo umnanga le siu fonga la Samoa. E lungo le tātou wana leo le kone, te lau te samale iwa wha mō. O lam whaintu sao ina tu I tono maota malawa. Ia le au unanga le nei a le si whanga lau Samoa. Ia, ai le ngata foi lea ia o lo o whai foi o na whafonfonga mai tono tātou tā bale. O lo feo ai neva anga le aso, a mei se foi tono whalwhainga ruenga. Ia, po le tātou Facebook a lau Samoa. Ia lo tau mai moa mai ene ni fwi maenga la woli. Ia, e fai alo leo fatau wa, e fai mafonga tau mun moli la unanga si ufonga la sa moa ni fwi yaso ngafua. Fata alo fatu ed bai maulunga li tatu watunu. Ia ntupo mai, tamali mfai na aunga. Na iyo tatu tamam tina matua. Ia olo o fai ale, fai mo li tap tapua, I tono malta malawa. Ia o fia ngai fo iyo tatu wainga matiute masani ai. Ia ine aso male aso. Fatalo fatu e foi ia I songai. A iau auna le tua so se fata fai tau langa I ta fai fia le lau langi. Ia e fatalo fatu male nganga fia fia male nganga faa lualo le le foi vaenga. O le aso ma lor so I fua manuia ma langi ma maa. A le mfai fua na faa ngaloina iau tatou a... Nisi o tātou ainga, o lo whātau tolia fōi I ngāse ngāse mamai, o le tino I tono whare mai, po tono fōi o ainga. Ia, ia I pēnā lofa maleanga le lei, o le tua I ātou tau, do e whāfoi ātou le malosi, e whāo ngā ina I pēnā tō sui fua mō ia, meise o tūte tono ainga. Whātau lo whātu fōi tātou wō, pa anga mau mea mai, o tū fōnga lau Samoa, I le nei fōi aso. Po whēlama le tafa, lalangi o lo e mafuta mai ei. Ia, Faman wia le tua e lau tāpua inga, mei se fwe ngā ruenga lo fwe ngai mō tau, ili nei fwe maengo le aso. Ma talo fwa tu lo uto ia, ili sunga ia, ia pula fionga isa ili mā lo o le komiti, o le mau leo lo mafuta mani baenga, o le tātou por kalame, fama luatu o na, na wao lei nei, temi nei, salo tu iti tau nu mai ele fionga la toa ia o na tau failia e tali tatou telefoni e wha malulua tu e tuama lau mai sistemi. A pefo ia na whatalo fatu ia e whatalo whangi ele o mi ia mo tina, tina, tina, tina. Hei! Leaso na nafi ia u te iloa ele I whaale tonu e kalesia. So se ekalesia, so se ainga, so se whanau, so se tamā, e le I whatamara le aso nafiu tina. Ia, o le viinga man whaftai le tua tina, ia o tau au lia manuia mai, ia lo o tau waso fifia le aso nafi. Pe... Pae na mama le auli pe le, pae foi ma le auli a kauf, a kaufe koki. Vi ia le tua wa e auli a manuia mai, ia lo tau aso fie fie le aso nafi. Ioi, e se na maa ngai ia o la aunga o anisi o tina foi, faa longo longo ia ia ngafi, ia, le ngaka foi se mako e kale sia, eh. Kau le mangongi foi se mea ai le, le maa ngai o le aso tina nafi. Ia, whata alofa atuai I le tina o le ngā luenga, ia whatuai a sitia, whaunga sitia. Ia, meise foi ia le whaletua, ia o le sunga le tau ina mālo lō, manu mālo, ia soti e nauri, ia whatua ia iuni, ia meise le pa ia manu malu na maftanga tina, se mātou fui te mai e kāle sia le perperane sa moe le kemba. Ia I sini nei. Ioi. Io ulei loso po fai ngā whale iku. So le mako mea ngafiri. Wa halu alu si ba. Mean ma nei ai. So le. Ka kala anti nā la kouia yanga kanga e fai. Ia ilanga ia mio ngafi. Ia malone anu. Rone ingi e su. Ia mea ia ngafi.
fata lo fatu ya teu tou. Mai se foi e foi inicio tina, tina ya foa, foa, faftai le tua, na tatou feiloa e nafi, ya ile tatou tapo inga foi, ya mo utou tina, ya faftai o loo. Faalia pea le lofa malanga lele o le tua, ya o loo, tulu i pere malosi o el tina, ya fa malo fo le tamaa, ya taifu mo tapo inga mani fanau, ya fe ngai foi o le tina, ya mangase ngase foi o le tino. Ya, fa pea foi le mafutanga si o matu a tamaa, fa teitele i le tamaa ya fa umo si tia, ya mal tamaa malo lo, ya soti e nauri, ya fata maa ya se matu e kalisia, o fata maa ya le mafutanga tamaa, yoi. O lo foi o le mana ya ya o me fapeni. O le yei o le mafutanga a tamaa, E foi leleanga ya le mafutanga tina, E fafsa nga, e foi se le maa nga ya la unga maiki nga e kali e tamaa, E se le maa nga ya. Aka ko wo folele me folele famayele ing mafukanga kamanga mafukanga kinga. Ya kako kwe mafafau ke isi la ya an. Kako mafafau atili folele. Ile lo fole tu an. Ya meche folio o le kahua o mefa maftang. Awa e mawa imele lei mo tono e kale siya la maya. Ya le ngata folele o vaha folio tangata lotu ma an. Peanga lulu e fatasi tama matina o se au loko makuasili ka maanga ia malilei. Ioi. Ia, ai, maanga ia ia. Telefoi e kalesia sa matamata tulunga le YouTube a nafi. Faa fitai e sele maana ia. A meisha le kupaha tama. Kaufawa mea ka maalunga le YouTube a leso nafi. Ile faa fia fia ina o tina. Ile ngata o mea lofa. A o le whaafiafia foe ka maari e makaukia ari ka penganga tama. O pese pesega o siva, siva wha leanganga, o a koe ka siva lea son nafi. Wha tino ta mamo tina. Ia. O le sia ka mai le kalingia. E mokoa le kalingia le, mokoa le noa, e lesko inga fo le sa sauni lima fo le le. E siva, a. A e le i a vele na ma mea na wha mai vai ya ia nafi. Nga makua isini anga, maka inga kamanga fo ie, ele pisa le pisa kanga kua, elunga ba kuala, koulu mamala au nalu. Ya, fafonga mai tamaso se kale sia. Ya, faa manuia le atua ya teo tau. Ito faa maupopoina fo yonanai tu. Ya, wafo ia melelei. Ya, mole. Faa sanga iei. Tono menei e kale sia. Ma maftanga tina. Ya. Tina matutua, tina la haiti, tina tau mafai. Tina la tau susu e mea o nga. Ya. Fia fia. Fia fia o tau loto le asa nafi wa tau waulia manuia. Wa ala pongo nai tau ina e fai tau breakfast. Ave o tau fala inga ka waka. Ya, ele uli malea fiafi. Ya, o inga kongua. Ea o ngā kele aine melea. O le mafuta. Ele ase senga le mafuta tina malta mai tono la inga. Ele aifo se ase senga. O le mafuta o tina. Mata ma ito tonu le kalesia. Ioi. Iawe. Wae maua ime le lei. Toi nofo le lei ai. Ia maga lulua fatasi e tangata uma. Ioi. Ia olasa na nofi. Ia ae pe ia ol kamakua o le la walo. Sorry. Kwa le malia ala ulo makua ngafi sori. Me alerfa mai e pofeo ia iu faksori. Ya, ngane lai umaka lele umar ka ka me mali di le fat. Se ki al sakam pa umale so le so le skoga ya. Yo. Ya, me ra ko ye.
Yeah. Hey, Pawalo, yeah. Me siri wa uria man manuia e o tau tina alo tau waso fifia. I ri siri e asi si mea. I ngā lore vai mai vai yak, vai mai e kamiki. Ia o lea e soifua manuia le tina. Lea e I o fatasi tina mali tamā e fai fatau mali fifia. Ah, alo mea kā uara ngā. I o e. Ia. Patalo fatua nei vaenga o le tatu por kalame. Ia, fasala la unua, ia leo lo mafuta mai, ia, ma lo, saru koi kiki ao o mai au kamaia. Ia, mai fona au kamaia, sa ve, usolo le huli, ia. Ia, patalo fatu ia te utono mafuta mai, ia, pepine nei, iwa pepoi tiri la vea, ia, utou maleo mafuta mai, ia, ukele vave kia lakua le meinunga yo, ia, to silly to my law, yeah. So if we are my langi mama, Kakoko lessoni, Fem Kakovala, and if Kofasi ever my lessotina, Nafia, or merely if I know a lesson kinga, surely I'm my own milk of man, eh, surely, like Kukako Peselia. Momoli to yellow for Angalita to Porcalame, Motina, Malama, Tina, po fear la molime, or a far long may the tougher langi or my foot on my. Ole ama mole ko lo faanga si fonga lo samo mo o tou tina tina matu tina la iti tina fe lolo tina ula va vale o tu enga a ole pese ni la tu fa pito mo tou tina

Fata lo fatia e moni fa yo mu Samuelu. Good morning. Que le lopo firme le a eva ia e moni. Ya, mucho uso ya. Sai la le lei. Poe sa e moa ka meke le maroon. Ya. Kalikongu sa le lei ki me alofa moli tina la inga le aso nafi uso. Marie Smith. Ya, via le toa. Neyes folk. Ya me se fue el sala de tanto wala leo. Ya, to me ya me vito. Si la he fuego. O como la city room ya me alofa. Ya suga ya Pinati William. Ya. O kama makua ya el música tanto tro. Niu la chichi a enching awa. Ya leo lo mai mo mai I America Samoa. Ya so ifo mo bia. Ya le na fo I tu. La I ulo tu funga. Olson leo lo ma futa mai Sweden. Ya ole o ke se fulu ya la ko le po. Ya le si le na lo man wi o tu nai tu o. Ole la lagi. Ya ba I de dei se si te wa la vese. Tita vale, yo Nene, itato unanga laso nene ipato nu, mana ufenga luenga. A oe ti leofa, leolo mafuta mai, fata itele. Eo, tele ani me fita noi. Tele na ime fo, ie mana nei fita noi, leso ni. Ele tulanga pei ona iai, ia le... Pei ona iai, le suya inga manya ole. Ole me fo, le sunga ya pokaki. Eo, Ona o leua saule, o leua fapeua, o leua fasala, poko solo ako el falpuipuia, ia sto ino pokaki. Famaonia umani so tulinga a tula fono. Ia ile maliliwai o le, maliwai o se tasi. Ia maliwai male malu le malo. Ma ngayo io meia. Mare kawo le aka le mele uo o ngei e. Onga langa o lenga ma mulu le nei mai ia le mori mau o le sunga ya pokaki. Nga ba ai ya pokaki e nga ke le I faya nga ke le I nga ke le I tangata ba le ina ia le malu le malu. Mio e. Ao le fisi. Pe ai se au wafako pe kope ai le famtsinonga isa mohoma leo leo ona loka solo akua ia sunga ya pokaki. Ai sa te tau ona su su ele le le benni. Langa o lewa umar sa no poka ki nga kele I fao lima ngan tele I. Ai moni mau fo la poka ki. O le le o le o lava na fao na faya ni mea leo. Ioi. Fanga resi le o le o. Oki resi le o le o. La umar lo le o pelo le o le o. Ai va menonga aves kama poka ki la woloka. Ah. Kasi na nga me, isen mani, se iyo mai leo fai ngalwa. Iyan na matu tu lei, tu mai leo. Ile nga fo I meo fofongia. Mamwe yang kaloka ko nga ka lawa I loa, o lea la amoni mau I e fo I mea genga ba aie. Ya, pefon mele lusi ya sem. Pefon mele le sunga ya sem. Nga luaku sem me moni mau. Ay mi milo la wali inga. Lale fapu lawa ya sko inga I oi, kaunga malala. Ya que fo fo te fa bai chef fa bai ngal kol ma singa lo kol ka ka le ro kol wo fa bai kol ka sa ka lai lo ka sa ah ma nga ya I se lo ka fia fia ye me nga na ko la ka ba ba ye ku ye me la ku po ma ka ko ko ai ka va I si ka ka I sa ah ko mo su ai sa ka a vis ka ka lo ka ah I se ka wo nge ah I se ta wo nge Ya ona le vea le loka. Ai milo milo voile le ia ua ngei la vea. Ia pefon tato vai e lusi ia sem. Kalo fai. Ia. Le vaka kaua ave kua ia si unungari ia sem. Ma ave se nga morianga la moni mawai. Kini ropo le a po angia nga salangi kangaka. Me kongwa le ka wul fan pui pui fua ai le sang sala. Ala ku ur be nga ringa na ku nga manga oi e fai.
ole mori mau le hit and run. A leo mi milo te information le whamaiu. Tore, ia oi fo ili mongi rako. Oinga ia re inga, ngare kau karaka ngaka ma, ma mori mau ianga mea whamari wale ana e fai. Hmm. Ua pēra kongo li pe ngisifi ali o lukako kongo ua li iwa. E oi, malang kamare o sai lele. Ua pēra sifi fo lele, sanga pa iisi si sole ila uri iyo. Sole, ua wafu. Kaio wafu aso, laki yao lai, laki ga kok feo lai nga. Laki wale o koe inka meki kau ai baa man ka meki fo lele faska ngaka I peo aso iyo. E oi. Ma ngai ai o mea ia lo ke vai e kui ei sa mole kupo mai ia. O nga ko wo o mai foi la ia leo. Ile le ma fau fau. O le kamai kai fai ka kala ku skala le ai foi ale TV One sa mua. Io. E longa si la fiel kamai kai leo. O ye le gol. E longa ka kei loa o le pare mia o. Ole te tae o le malo Samoa, kai o kangaka umo Samoa. Ioi, kai e launi o mani, kua kaka limi kaka leanga. Ioi, kai e kaka lia la fipi pii e kwa mi kaka leanga la fi feola. Fia maua fua se launi masuta la. Fia maua fua leanga wango maumea la. E fai nge fesini fama ni malea fapela. Ale mesi di ayo na leang. Ole o e kui fesili le suma le taitai o le tunu. A kali ma le taitai o le tunu. O aina fai mai. Iyo, e moni. Iza maina le momo fale kala ai le o e susu e momo ia mea peo sao gei mea. A efe meia, soli. Ngau faa longo yei. Ngau faa longo yei le ilu ngau pen te fai langi ya ise vai lan kari. Kali e kaunga ongo fari pui pui e si se yore berang ke fai. Ia, Maanga ia nai mea se I. Taunu mai ia la waeng. Ia ngau mai fone la uri ia mai e. Pis pisa oa koe fone ni aso ma. Anga ngau faa makahali ya kua ngai mea nga. Mea nga le la ama koko mfai e. Omi omi akur ngei ya wauri. Ia se I. Baba ai fo ye. Ya po wangi mewa. Ai me se ale. Ya se ko inga le o po kaki le waloka. Le falo o ko solo ako fa mai wa. Fa mau ngia. Fa mau ngia na sol nga kula fongo le. Ile. Kanga kamale inga o lista ngata. Ia kua ia ia, a whaio nga whai e el kamaloa ia le mea mua mua, leo ki mua mua le mai aso I luma. Ia langa, ola e alu kamalo ke ke amu longko lua, ala e ku I o longko lua longa whaku. Ole mea fola nga ka ikai poka ki koe fo ia koloa pefu bala kwa maga uma. A ole mea la le ia peni a mina, peni ke, le hai le le se mea ka poka ki. Pea ufa alongo longo lele ili mwani maupoka kinga fai. I leo ia na faya. Ole leo leo na ia faya. A ufa akuskusafo ila ili mea lenga uvaya kui ia ipulo ilua ia lele ulo si. Ole malu al malu. Sa olele. E sa olele ili mele kake mafa ufaki. Lema ka faya lea mea lefea vea iyo. Ole feo ai nga luenga ye mengi o whaka. Ae fai fwe kulafo. Ae kasi ala uwa ai le mefolele nga. Nga la kulile ya faa kuhulu male. Ole maulu ae kuhu ye pulu elua. Ae kakukala ngole mesa. Ia o mea nga. Ele ma fai po elka kafama ele ma kuale le yo langa whanga. Ele ma fai ngonga whanga nga se mefole. Sifulu lima mika po lo. Sifulu lima mika le ma maor ka ngaka. Ma mea ia nga a mai lunga. Ne mele nga o kikilo ye. Eo. E sa o ila mo ma o apoka ki e kia. Sa o ila ye poka ki. O le leo leo wa. O le malu al malo le nga. Nga fao lima ye. Ia uke uke no fo I langa ole kele me ne fo I e inwa vai ia
ia pene a mina lea pelite. La fuisa fa peo ia sa feir su su enga le maliu foi lea Caroline, foi lea professor. Ia wono foi me fa peo. Non mo inside job o la coi pingi ai. Ioi, e fa peo la uri la kakele, no a mele kupu kongiu. Ioi, langa foi lea la mawal kaka le... Nella fa giusto venga. Sa uno le ha mai bella e ai va qua la ma vuol ca la can fai pui pui. Io pa valer me fai. Io. Io ho che fai co la si la sila mai le cu in lugar me ale fai da lungo sole. Che ofo. O che ofo pe a yengi fa gawa la uri. A un la co ma cu ofo. O che no la pa u ma e ma fifi yengi me fai la uri. Eo e. Ai ora fa se valo inga ai kanga kara la ke le la ke pui pui. Mai ora foi le pe o la fa la kanga. Ya. La ora foi le ko kulu ngale ske mi pe o la ka u pe de. Pe ala e ngung wa ko si bai. Ya, now. Nga fa makali ko fa penga. Ka wuku mai loa ka mai. Ia ka mai fwere ka kou. Pa o ku fwere nei vae ngau le. In nei aso fua. Ia e vai tina ia. O lea lama ka kalan tatou. Ka ko Facebook. Sa ua ia ioe. Fai loa mai. Fai loa mai pe a la uaso tina le aso nafi. Ia po lea fwese fa manu ianga na maua malita maole a inga man fa nau. Ia pensa fa misa misa fo fa i un ore aso ia wal ke le fo ye per lo kamik lo lo kamik ia nga a ia le me le le ka ia ai u ma ai gol ke mi fer ko ga ia fi fi soli e wale se me le ia no pa wa le langa si tatu tu no yo pa wale o langa o Samoa, yo. Hey. Ka kou po lea la vale unu mani miki po le le ei, se miki a ngale unu e. Fa ia fe au malamulam. Ia ae ola le ola fia fia. Ai kingo le lei, foi maka haka sote. Kingo le lei ka haka sote le pa unu mani. Yo. Ia mani faim siruki. Ya, o le butu le mata temi wa just full man family nuti on the ta leo le tu la e lua I nei e matou I sini o stalia nei fatalo fatu ia la tau uma le fato a lewa yelu Elizabeth lua futu ya ma sau leo nge niu af ese ya ma le totele o tau lewa pasie kui nuka ya fa malo fatalo fatu ia tu tau. Ya, ko va ko vorka ko pese ngeng se va sa fa pengi. Fa ya ma ko mal pese. Ya, a sai mo. Ya, on my god, ale la ko nika ko musika. Ya, o pese de dei fe mai. Me lilo ale tua. O me lilo ale tua. Ka ko pese la longei. Ka ko wa ko fele ka ko pese lunga ale ri. Le fa me tato pese le. Me lilo ale tua.

Ia, una epise mali e nena mwa fwila mwa fwa ta pwai tu sfun mwa lima minute. Ia, ona ta leo li tu lai lua inei e matou, le tautua fa wau. Ale, si fufonga o lao sa mwa ine nei fwa ia sumfua. Ia, malo lava monisi o lo fa pena po fia lava le mea lo e maua mele Aunanga, Brisbane, Aukilangi, Auckland, New Zealand. Ia, po... America Samoa, ya po America, ya po Nefu Australia, po Samoa, po fea lava de mea olo e mahua malea o unanga. Fatalo fatu ya te utou, a mese le vahenga le fatua mafuta mai. Ya le fionga ya tumafono, ela matai rata, ya fatalo fatu. I le nei vahenga le, ole asonga fua, ya msalo wa kuwai maifo ilko kele lutato vahenga masangi, ya msalo wa vuhu wano lolo lupo masima ole mare stay ili aso na fi. Me koko mle so le failo nga ali ili aso. Faila si fi o tina ali. Amo e umi e mga maso le ma. Ya. Patalo fatu. Ya. E oleolo mafuta mai lava. Ya. So nga lawi ula. Alson mai oi. Sweden. Yoi. Petelo Milo, ya malola male. Le mafuta mai ne yaso tato a por kalami. Yoi. Ya le ala tan faye. Por alka mi mai na uri. Ah, ya ka ko kal kalgo ka ko. Ka kalgo ka ko. Dije be ka ke pole vo la uri la. Paulo le me wa ya. Ya wa ngi sam sam sisi ke wo. Wala wala bela nga wile bidi bai na bidi bidi mai ya saule le elo le le ya mai visto logo fie saula nga lua maka malu lua mako wa visto ngi ya isini le lo po oso ngo ngor ko o po oso ngo ngor ko iga for kwai mai ya me ko ko aler fe al mala stay mo imi ko mai mala ko ara ko sure ai. Ok, eu falo, hein? A Lucofa ia lá é moe. Lá é moe se se é mai oi. E o Olimela é ano, e o Raku Sega é ano, e o Iga só. Ya, malone mavita mai, tato por calame, e oi. Ya, quando a culca com pese, o faca não faculo, né? O levo com o meu lento, ah. Lá é o que ia com o orco. Ole ole lole le mai ele vaenga le mai oi irunga Brisbane ali ole ngungo ka ko ye mawa ngi ye yana ngale u malulu fa malulu ko fo u malulu yoi ya la ka ku pese le foi mai lo fa ta lo fa lo le e lo so atau le foi vaenga le so lo to no mai fa malo va tai ya le mafuta mai pa ye mar malu le ta to what to do yoi ko kwai mena fa nga ruenga kaluele fika gofi foi ba ki gara ko ya ngafi ai ni umoronga yelu moi ah ya na na ya ka ko pesela what.

0: siva manga i lua e le li fo i bailo i lalo i le skoga i le vai aso a saudei o i le astona i le le a saudei vai aso le i aso sur maleono le astona i ia lea la o le a pakakua i lua ia male tausala po le po siva lea ia a le tato a inga le fatutua le tu sa moko tasi e le fast a inga leo la fatanuina i le civic hall i Campbelltown o le Tuatusi o le Ivas Furumaretasi Queen Street i Campbelltown a mata le whamwe moe i le Furumaretasi di tae au se pa ia le teimi e uma i le fiafi po le wha po le lima ia whato a umai ia wasaunia o le tatou whamwe moe ia wasaunia mo i tu malo e lima Furumaretasi ioi ia ona tato falinga na mama fa volta maftanga yo afi fi mai matala a mai tato fi fi fa tasi ile fa mo mai ole a ingor fa tu tu le tu sa mo tasi lesto na nei tele ta mafa pike la kula ba le isa la kwa fu ile le ngalo siva ile le fo sau singi ah ya e mahu ala kwa mafkanga le le kali lo su ali ta ya ole ah ya pole aso fu ile ia usainia ele fiunga le titifono ia surapi ia fapia foi ia le failotusi ia emeleta alu ia ae fifile nganga fatalofa tu le fiunga ia latole wa leo wa toitanu mai ia leo mama futaniva enga le sofua tautua atu mongtou ia lange malo leo fiunga latole niva enga lesa
1: Patalo fatu a ila ufiona pali ya ai mese fo ile fo nga sa molne ya e fa maru lu watu tau tua penga mai onole telefo yo vainga ele ye puro kala molne yaso ya e petai ya wa tutufa for city mai ya molem fo ye ona ona awai multi mi maseni bro fo we lem fanga twai ya wa pone ola so bo twai ye ona ol vaenga le ya ale no fa no no me fa peo ya le fionga ya le ota pol ma putas ole tele ole ole sanga no te ol vaenga le atina na fila to waso fi fi ye le ai sa ulale ula male male fie fie foi ya pe foi foi atu na matana out ma ya foi ala so foroile ya ifa ngal fa na wa ile foi on fatasi mo fatasi la sosa ya avele si te metiti la so foroile tina ya la tu motama aru la sto na e ya tina ala tu motama ya fo la na fi ave foi le si te metiti ya ale foi ya pe lo vai ngale na wa apena ai ona tuai mail ni tayao ona ye fu misi bae nga sa fa pena te wo tua tu fa fose a wo lever to fi ho o mai fo le wa le mo fa tu di mal ta tu ye mo puta si po ye mo lu sa mo ya la fa pena on ta tu a wi fa ta si ma ya na fo bae nga mana ya ya wa po ya yo sa mo ya o mo ta o to to o sa lo ile tu en po to e pa o popo peto ese sa ufa mtalanga i wa shio te lima la wa te pa i a iro tamata au neta yao wa lefa no ta fi ho o mai panto fo no fo ya tu pali i wa se lente ya i le stonai o le ata tia ba enga i a lente a fitaro no i ai a se fa sao fo i le a se fa sao la so tina a o le a o le sola ya le la wa wa o mai temine no fitaro no a fo i le a i le va enga le a o le o le o le o i a malate o fa msinonga mameye wa umana fai ele fala um longo tatu e fafu sole fa pea kai kai ele fa pea ele foi nga samuari o ko foi fa mesimo mo yelenga uma kungei o lenga ya ka ko ke

0: ka ko ka kire yong ya o ngari a ho lenga ku la fa mai le mori ba wo skama ele o ia nga fa ngai nga e se ale ka kare nga fa o ele o kia
1: ale lenga ka mai ya le le le
0: o le le o le
1: ale wo ba nga fa le le
0: ale la wo ba nga fa ile ale ai fo ya le le fa mka langa na buri ia ma fa ila ko le wo fa mai le la ko fa yunga fa mai fa yunga fa masingo e solo a ko
1: ei
0: sole ai ora mole a moya ile fa makalanga kamale se isu isu ifo pole ale me a makala no ola so so sir sir ye imba sa ufa no no ye me wa wa bia
1: eh
0: ko sale mo fa ba le ile ole o ya ya sa mo
1: ele ele
0: ele fa ma ya ya isi mo me mo ye lenga ye mo mo mo isi mo le case le fo ya as kama si o fo yo o fo yo o tu a ulenga mari ole mo sa wa case le o so a lunga le fua sa fa fo solo a ko aole ange ya koso ale hit and run le. Kako ba ye le morpe pelo le sale. O ka fa ko kana sia ye mama i ma feo kila buli ya. La wa nga ka kano ile ku of so sangi mai e kili la uri ya. O nga kele le ma fo fa. Wa ile bo mai ke mi ngi la wo fo fa lo ngo ku ya. E vo ya. Oi vo ngo. Ku i fela po oi voi. Oi le go.
1: Oi.
0: Oi ku le pa. Sai lili. Ole fu fu mai nga oki ku awa. Wa fu ya nga fasi nga mai ka fasi i le mele fu o a mai fa oki i le mele a.
1: O le mele ye ia la u di le ka we le.
0: Na.
1: Le li le. O me u malama. E ka wa ka u le so fa le ole. Par mi.
0: Aya.
1: So se be ala ma. Ko ya se ka mai bo se ai nga fu le le ola su po in kongia. Ai lo sai e ka wa sai le ba pung.
0: Ah, ka fa ko foi la ole ole. Ole ole. O me ele ko fa ko ngi le ole. Wa amba ngi le moli maule amba ngi ko le pala ko bia nga fasi ole. Me ai o le ka ko ki kilo kilo uma ye.
1: Ola so jil ve. Pe ye ka uga e ka uga ye so se gol bega.
0: Oi ole ale ai ari. Ola ke ya bo fa lo bo fa pe me fa mka nga nga fasi ole me ale wo uma nga fa kali le ke isma me uma yele saule le ki si ma yo
1: le nga yi ya ke si ngo
0: ale wo uma nga fa ila ko ale wo ko yo so mai i be bo ese be le wo o fa ka wela nga pesi
1: e
0: ka ko le i ka si la le ko inga pe ko si linga ka le pe pelo la lo la ko inga le ngo ya ku le pa sai le mari le ngo e le mari la nga ngo ai ele ai mse leo leo kasi okula i mai papia mai fakalira ola me wako sa wo mai e fa mkala ngalo nga oki ol bele i
1: ole fakali
0: ole fakali me leng fo yo
1: me fo la ber ola la ber kom siga ale su kom siga re fa ye yo re fa kwale me se ber kusa la me kwa fakali nga kuli ale bele no ala uri
0: ya ale ale fa pia fo de me ka ko fa ko ya la uli se ko fa mari ye nga su e ye se komisinga su el komisinga e nga ke la ko fa ya ya ko mo me ye i ale a ku la i me me le
1: fa ka lo fa ku ta u so ya kalen kinder o ma futa mai mai america sa mo fi ola ya fo wa killing pa ile po ma si ma la so ngafi o ile ngo ngi la sa bangale o le o ke ka wo ye o le ku sa ma ka yo ya alo fa tu so Manuel Zapati na ya utou ya Merik Samoa.
0: Olmera lo ka faya kwe ile mimilo le mimilo nge ile mele. Nga o maile le ya la makanga nga faya mai. Ola uli le mbasalumia le le nga soa. Ha, le ke loka kaya nga soa nga ya mba faya mariko nga faya le leo.
1: Oye faya.
0: Nga waili. A le fuu koi sui ma ile koi inga le. Sole. Ma omule le ma fofo ulko inga le sole.
1: Kwa ma kofo ile keis le ya olhiter man. Afika gei ol mele woying wo pulea ya sai lele la ko ya marimo pulea la wo de kai mi faida wo fa makala ka bla wo fo mo ni mau ese mai me ala pe se fulu la wo mang a le wo pase ku luma
0: ol manga ye ro me me nga kwale ke a ka mai ye se fa po yo ol fa mo singo ye iwa la ro vale fa mo singo
1: yo e o ala uri yo ka a ngo fungo fulu fa se la ipu ki ke wo fa ku pu fo le be a la be hat par mia la vea le fionga le di palmia pa walor me le ufifia ye ilang al koke le la kumu langa a ka ulo le palmia or kaikai yo le kumu ole kaikai e ka kau nga faa lolo ngia o maga kau ma al me le ye

0: Ioi, tātou toanga te tālo, ko anga le noku. Ia, tālo le tua ia umine ola. Ia, whamalu atu, iskama I mea le sa. Wow, aiole keleo sa vivi pikola. Ia, na wapi fiki e lebe le ngumela rua. Langa ngumela kasiria kakeia, ia. Ia, manga ia langa pa ua lalo ia koe ku. Ioi, ilia se me, ia, faftai. Faftai e la tou lesa whainoa mai ia on ia le fale tonu sa iai. Ia le mo, okay.
1: Langa ngā le ki oa ia ingai. On Facebook, yeah, everything is well. But on our little while, or the old how? Yeah, for my little toy. Yeah, for day for the Massini. Yeah, go if I'm a Le phone was a more, yeah, Malta to find a lot to nine as a total of full Maltasio Massini name. Yeah, or for Yale to find a lot, yeah, or independence. Yeah, on a sober. Yo la sovaluna o la foyer ta tu folenga vole foi Whitlam Center. O ngala e pule allo makuaia pule al kama lo makuaia e la bokungo folenga ma me penga fa pau me e ka penga le lepe a umon me wa e le mo wisa u so wa foya so bon vole le va penga ko e de mai pe a pe le ise pe le ma na fa ye pur ba ngala Mole si le fia o kako fa lauronga meanga o mo me o le kako fua le o tato lotu la foi la sutu matasi ya e ta yele metis ya ai o le aso balu ya aso na o tato folenga
0: tu mo pole ya le o ma futa mai ya o lai o ke ya me umale fa fo fo mai ya aso a tu mo pole O leo tu le malika ko kaimi, ia o leo wa fitu minutu te eri tu lai tolu, ia ili tautua whaangwau al sifonga lao Samoa. Ia o loo whapenanto whafonfonga mai ilunga o tātou ala leo. Se lau te sema laiva whamo, ia mese fo ilunga le tātou Facebook, nei vahanga le aso. Ia o tautonu le fo ua wa ilunga o wala ia matua piki ia halong whanau mai ia onga, Ya ua maeha onga nene fu yaso. Ya ole, tu alalo lava le tatu por kalame. Ya tautua na matua po aina molo ale piki tamaiti. Ya alu lelei ole fale a onga e uu lelei maile lima o lau. O lau atalii po lau afine. Ya ona tovo maifa atasi lea. Wole maika kaskasi wole lea ngawa kulisi kuwa lea wala kamaiti. Ya wae sawa ale si vonga le malo vali. Ya onga ke lewa kupu fafo se ye se be mai mawa yo lot fa na avu ka ko yo la sabo
1: bien
0: ka ko foi de sabo ola samba ka wo ku I ku skala ya ka ku sabo Ko skala e kene mea o leo fia. Ko fia ka ko le mele wei. Ko lima sifun mara hima. Le pa u le wei e le makuwa le anga fia. A o la lama yo ka la I kala pelo makala kaufa le anga. Ma ki le anga nwakua I nalo le mele ye. A wale mele ye. O la efe siri. Wakau ku wa isolo le au ku skala ye isamo. Wakau ku wa isolo wakau ku wa ina fainga malo le mele pe walu I nalo le. A isa kau ku wa ilako. Ola ko le awo ko pa uwa I baka ga I sorry
1: ole mele ye ile rekle ye ke mingi e apo ya ile fungi mole va fa pesi me akako
0: e
1: ba ba fo ke mele ko chali chali ho le king chali mo ronko do
0: ya
1: ola me ko ele fa nga ya apo ya kako kako kuskala Ah,
0: Ioi.
1: Enga, ele fa nga ya ko lapisi. Ele fa nga ya nga nga ya nga e iroa, ele yo ol kalasi ilu nga imeye fa ingei. La fa ya kulisiwa nga fa mba ya ko kere la ufa nga ukasi ila yai.
0: Ei.
1: Ele ya nga.
0: Ya malisiwa nga fa nene pe lua la a esena ola nga kusongu la popoa kwa kwa pingi.
1: Nga ukala pepe lo a mele ya o wolengi la kukala ya fa ya pofeme nga o iripo o kurole fa ila kufa mkala nga nga.
0: Malisi mbeo le vidi ni kia fungi. papa pam kala ba yo lan bega ba yeng po ah ah ka ba yo sa lo le fal pal mi ah ole ole ole mai kai le mai ile ile ba en ala tv kas kasi ale nga makwa i kwali nga linga le mi ol ka kanga mo mo fisili vo ye fisili ya ka fal ya ah ele o ku vo ile le va pe pe fa so ye ka wi ele o ku ye ke le kuskala so le fa so fa le le male makai kai ol malo ah ai o ku vo ile le e pe ka wai vo ile le ye fa ga la ku fisili e o ku e pe ye fisili ko ko vo ile le ye le ir pa le mia male ye le al manga ye le kali mer pa le mia po fe sa wi male kala o fe menga ya ole la kul kali fe menga fa lo ye lo pe ka fa ila ya se ba ile mo ku ile le ki wa ki le pa u ba wala lo la lo sol ku la nga ka ku o ku skala ka lo ka lo i sol le
1: ye nga ile ka u ria pe ngo fa ku ya we e o ku lo ye le nga ku pu fa lu le nga o
0: e
1: o le fa lu fo le nga mo ku ai a ko le la pisi
0: ka dia ka ku si na ba ki
1: yo ku
0: sa
1: le nga la le ka ku ke lo ai e le o se fa pe se fo apo u le la lo i me le mo ku ai ko ina no popo ar mele ye ia ir vai ngale e si le ngo mai ngi os ka lia ma ngusila
0: ai
1: e o mai mai ya o ngale le ya imba ko e fo ngila ko kala vo e fa penga e a o e mon mo fo kala fa palang imo mo kala fo ye mo mo me kupu me a ai lo fo kala fa sa mo fo le lo fo me kala o resi a ya ngala ko le o ko nga fisiri fa pe ya fo ya ya e fo o ke sa fo ya wi ka ko fo nga malo a
0: e
1: il meio bon press conference là al palmier le fai il va va ya ku il press on press conference e fai il palmier fa kulanga nga o nga fisili manga mea meo lo manga mia nga ya fa peng fa sala lau sa mo e ala il mole media le ah e fa kulanga mai la il palmier nga fisi or kala le fai mo mol mele fai mo mole si mele lua kon fa o inga foila e a mai fesilia kan ka ye ir mele manga o mia ir far mia inga ye fala ro fafu
0: mi
1: kusa la ko nga la ko la ko maka fo yunga o le o fa kala no e ave me ye fafu ka u fafu mele wo ye al fa la
0: e se me ala
1: e se fesilia e se le press conference le fa
0: mi
1: sa ka volar par mia fa pe moi wai le kukule le ma ho fo moi ka pungilo ngoko ngi ko ambingi ko nga fesilia fa wa le pa
0: ma woge ko ku
1: ba woge ko ku le mai ko ko ngi fa fu pe pe ko nga menga
0: yo me ko ko ka ko fa
1: ka ko fa ka ko ka mai o mele wa me ga i mo lo i mo me ka ka o lae e mala mala ma fo inga ye ye yanga me lae fo i ku ka ki le me lo le fa ka fa ka o le fa ka fa ka le
0: wo me yo le va ga le pi wo
1: ka ki ya le nga pia o le me fo ka sa ka wa nga ka nga mai lo o la nga ya press conference ya mo yo angi me manga o ye fa ya ku si mo la lo ole ilalo le chenda ol mele ol mele ol mele ol mele sa wala fisili ale sa fisili il mele va sa lawo ku
0: iba ka ah
1: fa pon fa mole mole ka pung ya longu ku ya awung e ko ma sa e longu ku nga meya pe ale sa u ilalo fisili le ye ele ye mo se me a pe ko boy ola wol va nga ye le ku ipe wa e pe wa fole le wa ka e pule pe ka pule la ko ile press conference ale maro
0: na komo wa
1: me ko le koule fo bo ka fo ye fo la male male fa ma manga me yeri ay nga aula kamala ah e sa ore le yar mele fa ko ai
0: ka chiki
1: fa nga male ma pungi
0: ka chiki ala ore mele ye e o fo le e o fo le la su lo ma ko le kai kai ore jo se samo
1: ore le fo son ko do la kiki
0: ah
1: ore le fo son ko do la kiki
0: ay lo la kiki ke lo ka kiki
1: e que le me o le wa ku o e pepe mo mo fo mo ye pepe ka ku kala mo ye pepe ku ai lu pepe nga o me a pe a me ye le ka ke ba ku me le ya a o ngeng o mai pela ko fesi nga le o mai la ye fo ai o mai pe o mai attack ye ri el palmi
0: nga ko wa
1: ko nga me la ye le fa ko ge e no we can see pa pe e o mai ngi ya o ka mai sa sa o le la ke fo ya le ya nga e foi mai e pule le chos ma o le pleske le chos a o meu mai ale ka unga so ala pule ia le a fo langa job la langa job description o ba ai o ka ka ia le ma fo fo pefisili e in media e o manga foi le se la ko le press conference ai alu ia kwa bala o se la ko fongo a woman go face my whole face if you see the file, my whole four pig. That's her job.
0: Hey.
1: I live up in a longer job. I look for a longer job. I also may on for color or for color. I'm going for a year and I pull this out. Voice caca. You know, I'll be a mobile. I must see all. Mele vakun kai kenge ki like ah vakun kenge ki like fo ye la le fresh la fresh la active la proactive la le le ma fo ma ba saula kwa ai awang ngangu sesi ah we la ku o ke la ku o le we rocket scientist ku le fiu le mol mol media ya ya o mu mo fo sa mo nganga la ku o fi vakun mala mala mala ngangu nu ngai sorry wan fo ko na le ko ya lu ku o ba ile si ba nga ye e o e foi la ngung nga ye o me yo me sa mo e ka ka fu nga mala mala ye ya ka ku li sa mo ka fu ka u ka ku nga nga ile si ile si me yo me lo nga nga pala ngi ile si ka ku nga nga ile si ka ku nga nga ka ku masa ki ka ku ka ka la ye so mo nga la o second language ka u nga mala mala a lo ku fa pe I o ku yo ngofu ngofu ku ya ya ke u fa pe e ba o ri si ku ku o lo lo sorry Lika ele wish kaka le ko ko om pape I me na pe ka ngo ko o foi sela ko pe a ko foi no se si se si foi ya se si la ko press conference o ya nga foi le ko le o e foi eso e o mai po un ka ele pele ya
0: na po ma mau foi le foi oh you want to see bang ho le a le nga
1: pe nga ka ele pele ya
0: na
1: Aku boleh lakukan kaki oil aku faham ngamu hu aku oil maling ngamu yang ayol mea.
0: Ya, mesyal lah le bela Samoa. Aku ul fangu Samoa. Boleh le fajar lolo.
1: Ya, pe boleh boleh. Aku ul ul Samoa ya. Emakua I ilan le. Yo, mefunga le inga popo. Ya, meyo malofi, momo pea. Ya, boleh boleh malofi. Popo ya le unga ilan mangai. Kebala ilan mereka mang. Are la kula le ka ele le ye masime fo ya la ko su e ngali sorry e mo kwa mafu mafanga al me ka ko

0: ene ai ole ko fa wa ko le paye fa ye kala a wo fa ye ya kala I wa lo ya ona na ole ba ba isa mo o fa ngo ngo nga I ka ko fa ka maro le ke mi io na ngam ko fa pe mo ko fa si pa ka le kringo la uri a mo le nga ka mo Ulu pun bayar aku boleh saya mau alih kar kuala vali. Ele ya kamu? Bila aku langgang alih dengan kaku fay kau pe, ime yang alih kaku fay, ume ayang kaku amak kamu ye ya, o fay mai le fa kau sanga lima kau sanga ongo kau sanga ngi ya kul kuliah leok yer kamu le. Epa boleh sekali fasur pikolan langi ngi, wo iku nga le umi le, oleh hit and run le. Afay lo kaku kau boleh seme fay. Kia ilo la pisi mal kere me fufu. Awa pole pole. Ye ka ku ke lo ka bi le ku ka kala ku ye lo ye le fa ba ngi me penga. A ku fo fa penga ya. Mai mo no ke me fo ye ka ku fo mo singo ma ka ku ku la fo ngo ma le lo me penga ye su lo ye tiro. Ale su lo ku. Ku ale ya ma se la fi ka ngo se si o su lo ku a. Ai pole ale le le le ya. Ya nga ye fa po fa ka ku ska pes.
1: Ya. Vai foi foi levar em altato por clame o to e los forman fitu minuto on ta leo le tu la fa ala batuta to pesele ya ol pesele nei ol pese mo tina uma o samo so se ta fala lo langi o e fa fo fo ma tina ol pesele nei tina o lo ta e aole na Le foi sa tala to tato por clame desto nai. Ya le ole ato ta puni to e foli tato a sole tina. Ile nei foi yaso. Ya o si me fa fonga tina pe se nei mo to le nei foi yaso. Tina le lei, si li non tau penina o le tina le lei, o si tina le lei e fa tu sa ina da. E si li atu le tau tae lo penina. Ia. E se kene io meso le fa leo ai e tina man lako. Fa talo fatu le uso ya melangi. Mac, e nao li te alo ma futa mai. Polo wai, pef. Ii, kio fulo e fekau i manaka maa lua so le melenga o anuing. Ia, am tato pese lea, Mac. Va elo fatua e. Pese lea e batu. Ia e whai ungai I a lato Manastai I a ngā umai leo ngā ngafi.
2: Bon glossy hair.
1: Ioi, e moi a ngā umai leo ngā ngafi. Ai wha a waupea, wha a waupea kuka o e ta mā. Ia ma ko a ngā whai nip ki, ma nip kofen tina. Ia, e wana wha a ongo ia tina. Olo Mac leo lo manuia ia le toina malo mtua ia le sunga le toina faton a le toina malo lo man malo pensiono a soti ia ma malfatua ia yuni ia ole fusa matu lotu manafi ia ma pepese fuita ma ua fui le asotina ia olo manuia ia la ua ia malaiga. Kakua tūno tātou pese lea ti nā ono tāi au le nāo.

0: Yeah, only. Pesena na, ya ta tu ti tu te pai. Ile aso na na fi le no fa malanga le le yore tua. Ya I na yo ta tu tina tina u fa I langi le folanga. O tina ya o tamaiti ya. Ya o na yo ta to matua ya. Pole ala matu e na tina. Ya o lo e tausi te mine. Ya ta tu pesena na. Nga yei tae hao tina.
1: Hava mele peselena.
0: Ei.
1: Haole tina. E mili mili faa pele pele ia.
0: Oh.
1: Oh boy. Nelna. Mili pese yele ye mo tina. Ayo angafi.
0: Ei.
1: Yele kalale ka foya kufole le nga yele le tina. Nga le ifi fia angafi.
0: Oh. Oh. I.
1: Mako fukong ile hotel for le fai mo me aya le restaurant ya aku wo misa ge malainga malako ai ayol tina la nga fai la kala molonko rua e aku wo fore e wa ir fanga wo kala kinga la nga fai le kala ale akabiki ya sau ile restaurant le ika ku fukobi Ya fakulele ultina elaku ya kokama wakeke mari ko ru mileai laio ma laeruai meleruai ai bu fose kengeli ri holongo bo kamikir fale ngale melale fakulo kala yo yo kunai bu mo bu kule li le malonga bu kenge ole yo kuna nga fanga o ile la fa ai ai la latina Oka I say bevising. Yang Namakua, I pisa, in Alamea Kaku. Kakemo for Namakama for Fole Ye Momio Okanaka. Nayaka Kokalang for Fole Karo Fai Momio Tina. Aking Ali lay, aking Amukua, one Mawa Luma is Kama. If we come, if we king out Mokuare, if I mea in Kamalia, a Walanga Wongal Fanga. Kai pela ole tinale malanga fanga ole yo akungela o okolo ya la kungala finge yo la sa fo me ile le si fo kingala ye ya yo ilanga ko por fa pe fiale o ila e manga miela le media le sa mo
0: fa kakala
1: o ya mo fa kakala
0: e manga
1: ona le media sa mo la le e o e publicity le mele anga fi wo so malla lang I me fa ba nga ne on me fa ko ko fam kala ko fule mo mo mi sa nga mo nga ri nga wo ko ko me ki fa imam fa maliat e ma ko kele lo e sa utet ma mo ilanga ma mo ilanga langa wo le ye ya le mo ko mo I nga po nga ofa ko o ele ke sa wi o ma ko sa utia o ya le wo ko le sa wi
0: Ale okul ko iga malang Malaysia ng paufa.
1: Iya po wala bang keke ya?
0: Iya.
1: La kulitina iya malamang ako o may umalilay mo iya la face yang fangaw yang efeng kalang fangaw. Ay kaya wumayang. Iya po kung wala sa po may marking ale. Iya ay pila o po wafarong rong kule ng wof po kaupisa kulo makuwale a lekoru al ko inga le ayong king kamikia.
0: Iya.
1: Kaupisa kuyo ile koru fobore lilia. E kuwa ele li leilu. Wa au lo nko lua leila ke kuwa.
0: Ii.
1: O la sa ula ngona ilea vay nga melo fa kubo o kia la fa fingelea. O nga olea sa lilo mga kula a yeise kula nga fa peo la akula ima I melea. A olea wa kupo el fa vela vele. Oleo ke la ngonga ele yalu lele ilalu yale sa lea o tina ili tina lea.
0: Ii.
1: A ele ele makuwa ke le peo se meo se Ongo se fulu, se me apega.
0: Ii.
1: Yel tinale. Ya wambisa ngay ol mele. Ya. Wa. Wala o umoswa ka pisi ma me apega sa ye ya. Koy nga kuka ese ese sa fay gala umal fingere ye o ili koy nga le. Wala la sa ulangona. Ofa ko ongo fofa wyo kuka ofa apega. Sorry. E ma wa efo ili emea. Le Afrika kukala ayerika ka fie fie la sotina biyeleli ay waso fo ngei waso fie fie isi waso fo ifango ngoisi Ole ala ngai le manga. Pebo se se ka kai le so so lo ngona. Ole wa au le ri le i ron ko bo le ngala o. Wa polan ke ngere wa le ron ko bo le fa bi por esa le buke ke. Ai le fa ni ti bo so ya yi ole wa ru ka ma noi. A wa ku ma la le li le wa ku ma i ngo fa ko le finge po le me ka o ma i fo i mo mi fo la finge i ole ngo ka mi ki i ole se o te lang fa ngau ya ngai. Manga yala panga sa ngo yala sa fumba mai ya ai ku ku le li le wa wa wa au pe le wa au ilanga kenge le nga la ko la ko ru fo ya ole le mo ska sa wo mar fa ngo ngo fo pe ka lo fa fo ingi ingi singe ki nga ya ole nga la ku mo nga ku le ole shout ala nga fa nga ya ai la ku o sole esele mbele I ore ku o wa esele le mbele wa misele mbele ngo wa au le li le lo ngolo la yo wo fo mayo le ole kala le ile le fingere kapungelo ku o bole ama la mala mala ya le fo mayo mo la ngfa nga ola la so uma nga ku fa al kan ka pa ile I ko nga me fa pe
0: ya o kere no po le ale ko nga mala mala mala ye ile Il kama wa fai wa fai paulo le mea fai o o ngai mai ka mai ke fa lanchu la ki ga marastai ya e mea ka mai mea ka mai ke fai par kua e lunga fuki no male urule o le kama malang kenya a ka wai fafu
1: o le ule ngona na
0: Olo orang anga saula la ko anga papera o wa saula ko ing ko ye ye la ngolo ko ing ala wa lu ya la e ba ba ge lu nga ya va penga bu shoki nga anga pape ho le le ko ing a so ge wo kama kwa pe a saula ko ing a ho le sa mala ke ye ale a o ka I kama le ma ma ko so ko va fige ma ki nga ale le nga ma ko ko e fa ile bon mara stia I also fa love my normal going. Well, I saw se será su lima pa my fusu. I also fa love my normal malanga fa si pa ulule. Longo fio le makua I pa walo le beole. Eyo. Pa walo le memo mal ko ko inga yo le ole o malang ke ye mal me hole le ole.
1: Mana opailo.
0: Ole o mal farma. Ole sio se be ai la fa no banga bonga le malanga king la ga baka bo a olonga a olonga ma pelengi ka me ki se me fa pengi I pole por kinga me se kinga wo ye kinga wa I ul kinga pi a be o mai ye be u ba ka be ki mai us ka I ka be ki e ka se al bala a ul kinga ya okay ma I se full wa bala awal ka ba raide o beses ya wa ulen ber fi ku ku ko iga poki ber ka pekik ya
1: ye wa o kuna nga nga o ya ngafia pe fu le ngola ka la fa ku ka lo fa I la so tina o ko fa mai ma wa e le lida ye la so o si fu tina ye pe pe fu fa ya ku ya nga me ku ku pu le la nga ngi e mo we me sicili Ya le ala bo fa long ko le ka miki fa ko le kala ka miki la kama wa I ka mo la kama ngai lo ki ngam pa lo vale mo I lo ki ngare ngo fo ka miki ya fo le ka miki that I thought you're looking at us we never thought you gonna say something like that to our mother ale ma ko ngo fo ku we brought her to celebrate the Mother's Day not you But we invite you on behalf of our, because you are our father. Ale wa isau. Ne wa isela umele wa I mele. Pwelo mukamiki. Okay. We'll just let you go, Dad. Pule oye pole me, but we don't want you to come back to us anymore. Yeah. Kulanga langa ngo oye ilale kwenga urungari ilale ama mea fo ilale fo. Ele lei. Ele pe ba ku vole le ye le ngari le pe se afasa mo ya ngala e o mai ka miki la a sa sa le le mo ranking pe se ko ku pe se se afa singa o ye ya ku una yo Ya ko nga mela fa pe po me ile ka ko ke pisa inge. Ka ko ke kam foi nga ye fai se me ye sao ya mal fa mo mo tina me uma. Ai ai ale fili ye ye fo me ko kupu ye ko ngi vai mele. Vai li ule. Ne la ko ko ba ye me. Fai foi ma o nga ya ka ko. A fa pe fo ole wo lo bo ke ke ma ko ru. Awa awa nga ifo ye le me ole ku I le wo invite ka biki ki nga lo ku I mele wala nga invite ma ka ma o nga ya ole ka ma o ka biki. Ya ole mera le bo foir kama ole la bo ba kul ko la kul kama ba ba ku ya langa bo ya fu bo le fa ke amba le mal kingale ye pe la bo ko fa fango mai mai lunga ye ye ye ye ma fo fango fo ye ole o pese ye le mai ko sai bo le fa mo ngale le u sur pese fo le please release me ya ale la fuka mo bo il mere ya bo se la kama kinga on fango ngwanga la bo ko spoiler il ko nga kama ro le ya y la sotina o wa on me ko le mesa wa ye lo ko kama ho fa anga fa pe o ko nga kama ro la e ya ko nga me ku la mba pe ala ku e kai ka fa pe la lo ko ki nga ala e lo wo kai lo a wo le ko ngo fo mo lo kama la wa lu nga pa ya ye lo kama thank you very nice I don't want to come back here Ya le la la fi support ye kala ka miki kan wai ile ya nga na foi foi ye la manga ko yo la nga fanga ka ma ma la nga fanga le ale o ye foi ye la nga ya nga no ya ye o le foi ke le la ya ka bol atina ya o fa ngo ngo nga nga ngo bo ma ko so nga fi ka ba ye ko ngo ma ling ya lo ma ko si fin kala ko le fo ko ye you know just ignore it ye me fin I can't ignore it pa ku ya mukaliro pura ko nga kala foi ya wa le ko ba ngile mafakiel kinga ko ma ha foule kano sia mo fa fe kaire ko itina sa na ko mo se a sofia fia ngafi fa fie fie inga ba ya ko fa nga ya mar kama ya po e foi bole o yengi ma ko me ma penga wo ya le ngafi fie ba ya ko le mo ya sang sangi mer fa nga o le me pe ko siling an ka ai panga le o se me fa pe wo kupu fa pe il manga ko vole ai ole a so longa le ye me ma fi fi fo ya pe ka pa wo le va nga le mesi se wa la ku le le ai la ku ko au la nga kenge le I ai le se fu o lu mo fu e ko o la nga fa nga u le me le ku mo ile vale ya mo le lu manga ya ai ese ka ma no fo o le ingi me fa pe fa pe ko ba ku ai ke mi lo so tina a wo ngi ko fa ye ye ko nga me fa pe wa oro la ko pe nga fa me lo nga fa si o ka mi yo o nga le ro la yer fa nga u le pa mar mar mar mar mar mar ka ya ai ku ku po lo fa ve la ve ya le nga se nga se nga se fa ku nga fo le ye nga le ka va ku ngi me le a nga so ku ku fa fingi fo le nga ka va ye I me le nga ku po nga fi ka lo fa e fi e fi o mo tina u ma ya ma po boyfriend and girlfriend or whatever a le fa ngo ngo le nga ri le ngo mo me fai bole karfe nga bole un kasile fukie bole mele wo se se le me wa ko ile mele ka un lava lele ka fio fil ko famre fo ko kanga me ka un fai mo lo nga fa fkai yesa I u mal po mal mangwia ya ma mi yer ka kuma kayre langi o un nga oke nga ya mo se ko wa sofifia hopefully sa mangwia mo ko ile fina ngalo ka kuma kayre langi a fo fo pe fo fo yaku e fo la wa nga lo sa fa pui pui la ku a ku ya nga wa fo ya so ya ku ma ki nga e la ko ke ko ko ma nga ku wai ala mo le fa ka si mar fa nga mo ka ma o ngo wa e ka ngo bali nyo wa light handed ai ku sa la me ka nga pe nga e mo wa me si si li me mo me ya a wa so ya fo ma nga ku nga mo particular for Mother's Day. It's something that, you know, every kids should treasure it because ole wo ba ai latina a muia e ulo mafuka la kukinga ya ngafi wa ye fo ye fo ile so tina ai lo bole o ye se tina ya ai o mo onga ya le la sa mo ya mo o ko hopefully ngam ko ai it came to the very best ever Mother's Day mo oe malaufa na umal to wanga nafi a o ko nga befa pia ya ko so fo ile la ya mo ko mo ngisi ki ma inga mo lu manga ai fa fo winga ile olanga la ko bia ya o fo mo mo ko o ko nga unga ri la ki ye fa nge mem fa mo ku nga ya o ko A fai wo ko ngofo ko ka ko ru ai mo ko nga me va pia e fi e ka no fortina ya ke vai of ye ka ka maru i a ma nga ma le wo le nga bu wo ese ese a wo la wo pula ma ko fanga ana me nga le nga fai fanga o le lo fanga le nga mo ka ma ki me pe nga pat e pula le lo mo ku ai e lang kam anga ku la lo nga ka ku fato tu ai ka ku wa fo ya arka ko la samoa ya te oto u malava o wone ngalo o nge mo mea o le angalo ai sia o ngole sto na ile la o mene yo le la fa mana tuai ya le la fo yele mo le meole tau sala le arita tu fa tu tuai le tu samo o tasi e mana o mia o matina na fia fia matina fo isa le fia fia ya po tina fo i wole au le fia fia ya po wo over fo le fia fia ya peo le aule fie fie foi ya po le aule e ya mase me wole e mante toru wole e se me koe maka kwa sisime kako wuma I kako kake fa kwa kwele kwa samwa fiso suangi malango lango kako famwe mwere le sotonai nei ya ole langona na ya a o alo to e foi I ele famwe mwere le fono wa samwa ya mwole lumanai papinao ni tatu mwwa ila sotonsu matasi yune masina ole a foyeri tatu lotu tu fatasi pe on tu sila fia le fono Samoa tasi ya le lotu marfa mantunga o le lotu o le independent Samoa o le runo sufulu fae ende ya tu sanga talu onda ya po whatever ya tatu te lango lango wina ma tatu fa mou tatu te moli ma wina ya le ola pea o le tatu fwenga malo o lo yai ya evi ia le tua ma asa tina le tile tina o le fatutu le tua Samoa utasi ya fortua ya pole fiongo por fortua ol tato par mia ono of pena ono so fu mo temini ya ma penan par mia ya tato Samoa tina o mo Samoa ya hopefully sa hopefully sa from we all to ya mo to mo se aso tina fi fi bi ya tato mteri lang ya la tata to pesele ya e vai fo ya tato ma ngal ne te mi fa tu pu manatu ya te oi I wouldn't hallo ya.
0: Yeah, well, that to pissy vibe for four and never hang on a fiafi. Yeah, for my low bacoloco queen may say, say four wow, may a bit.
1: Hey,
0: before you are my love, qua umbanga, fama, rulang a fiong of qua umbanga back. Mom,
1: or you put join the media cocking.
0: I'm a salon. Pay more yell, they must hang over my calango, wife, wife, only golly, or cacao too. Ke yo lang ya ke soma ya na kul ka kopese lea foi mai fa wauta to pul klame mo la to lo fe ngai pe ma tuche ma sani nga luenga lo fa fo fo ma tio no fa fenga luenga ya e fa talo fa tu lo so ya bai ya fa pe foi ya ya ole sa no mai me bicho ya la pisi nga luenga ya la pisi le pisi lo selen ya a ole ko vai ko alkinge leo fo Why for the king? King Marie Alfayo, ah, Lotta, ah. I thought PC here.
1: Little boy Fiki. Last time, make a cocoa like Fiki.
0: I didn't know. I couldn't know in my farm, she won't have Fiki, la walk away. La walk away, la walk away.

0: Ia we e, fai mai tolo tolo mawalalo ile fale ole a o ao. Hei uwa te ata wha maela.
1: Ia na.
0: Ne ia we e se sepokako.
1: Ki ola ngā ngā mai kāua koi inka.
0: Nioi, o langona ia le tātou te langona I te mini nei le wha noa noa te le tātou wabai atu le tātou fai ngā palo. Ona ele o yeise vai nga ono fapea I tātou te tali tonu. Olea ole a sei malea. Uelo te tonunga o tatu fuinga malo olea butu lai. A yei lale vai nga la tu te iloa ele o fia fia o tatu fuinga malo. Yeah, too bad. Too bad. O mai a pongi tatu fuinga malo le yei nei te milinei. Kelenko wo mai uma mise ka ko yo ka ka mai le pe ole ba nga le media ma le ba nga uma le pe ola ko ye ole
1: o ke ni ale ka
0: si ole ai e leo ya ya ko po ki ngo ya e sa ta le pe so le

0: kau fungi kau kari papia, ale mele angai. Ole kai kai ye kau fungi ngamalo ke mili ke mili mili le mo ye fai fungi ale ke keir bai ngane.
1: Yoi.
0: Kau ngai kongi fafu. Yoi.
1: Ma kau wene kupu mo mo milionga, le wala wala milionga. Ah. Ele kupu vakasi mo mo, ale musi sin complete. Ah. Pe ye fungi kaka fungi ye sa. Saka un foi milo milo me foi e ma ah fai fai pale mia le coinga le a le sumu coinga le le yengi ah
0: ah ya
1: ya le nga pa u a sole salo me le ke min pa u sko inga lo pe kango ku ah kango ku mo le se io le se vini ah por me nga kai kar koi
0: ya nga le lo pe un pa u pasika pe un pa u se
1: Pero pa usted boeca.
0: O le mea que ringa ka aka kere kamoy. Le kemi le kula imengi, kemi le kiso le. Mo pe o la kubole, la kukerua ninga le fue nga maro. So le. E maro ro ye ma ma foya. Ma ma kalia ye le kukere o le au vahenga le ae. O le wo kako foye le maro kemi ke. Ongsa iya. Ongsa ile ongsa iya yop. Yoi, wala mene nga baya oko, wako ule vahir kuse kuspaya. A wako wofa alili wuse seri mea. Ko wofa mai wafolo e ngwale ya leyo. Ya a wale folo e leyo ngwa. Ya ofole le simpe pa mai wako. Chale, wakele wame ingo kakari kongwa le ili. I kuspaya. Le wamaka unka le kwa kakari kongwa ili wanga ya. Onga ya nga okele wame ya I. No aku aku foi pule abu mai fafule wa ku pelela o ese malmele I ole wa ole wa foi wa ole ole ma mo umar va nga ya pe
1: ole ol mela le fifsi de ko ya Ederson ola so la sa mai kawa ku ye ele un mayor palo ka le a foi mai mo wa kul ah Wa ma ka foi a ka kikilonga I le fainga palo ka le nga fale ko le fale ko ngisi ya ele soga ya telupe ah su I fale ali mo mo ah le ala fa ka li le un ah ai ma ka o le wa o ma le palo ka bai mo wa ko ah o le wa foi o le fale ko ngu I el fast ah Ai lei mo se me o fa lo ku yai po o yai po yai se su o le ri le wa la ngo o lo lo le mo mo le sa lo ku fa ka ku pe ri le o lo ki mu sa fa ya ai lei mo se fa si me ala ba o ma ye le ku skala ba pe o le ala fa ri ke so le be le o nga o le sa lo nga ke le ku pe le fa nga le ri le I me ya ah ai ma ka fo I le punga le ngo so ku I le cha pipi Oso fawar mare akua ko le su kongo ole mele ba ai fo ya fala ridi ah ke awo so ko ai le se ko ke kira ko mal ka ko fala ridi ai ma ka fo ye e o ko le wo ma so re pu le la ah e ave ko ah ala le wo fai le ko fai le wo fale ko ngo il ko fi ole le su ma le fo le fi ma il sui palmia ah Fabacala, lasso, si refi. Dale me wakua yenga fa leo, mese se sua ale sacamo il paloc. Wai cacao on a faisanga, ma fofoli, menga con a faisanga. Ole, kenega kayo mori maulanga, elangolango inga. Il me vale ale idolo ki muyanga fai. Ale lisse me fai. Eleo ga yo for the fast. E ka unga faise la kupole, ape faise la kunga alwenga ili mai mele, langa le suya la kule upo, ae pa ulu mevale, ah. Ule alazo usilfie?
0: Mana iyo fisili, iyo wa fisili, ya efito tonu wale li leo,
1: tai,
0: ah. Tai,
1: teliseu,
0: teliseu, e ka unga ngofo ngofo ye mamaba ya nga ili fafika uri le wenge kemine, ili mele wei kukupu ya ya kemine. Nga hanu malonga trust, malonga manatu ato toa, e kula I mefenga malo ngei.
1: Ei.
0: Hale uba yaku. E kua kele kaka umayele, iyo la ufa alaka uma. lela we kaula ya afa fo farungu ngo mai mai ora nga fo mo tanga tai ata mai o ke longa ona fo ngo fo mangi nga complain ave e ngo ka kule ka ko ke ko mo le le ka ko ke fo fo po la mo fo i wa ka ko ke lo no a ko ngi po a me le fo sa mo ai o kula nga ka wa mo me mba sa o mo ka ngo fo i le lilia o ngo bo ai ko ngi i fa le ko ngo le fa le ko ngo ngi la nga kula i me pa no ka le se ve pico si linga maka nga le o ili mole me o kar fa sur pico o ya lu ka mo ira lo fenga malo lo fa penga ka ka ier fenga malo mo ka ka ier malo ai le au sa ka fo la ya ia o ngam ko ku malo si ir va nga le a mo ko ila u ma ga su ya wa le sa ai po sa fa ka ka di inga ye sei a mai mo lunga ya fa ki nga ka ka ya le ile le mo no le fa pe mai ya me ya vito la to a wole pole fo le va nga la mo mo fa isa mo ya a mai lunga ya le kangi le li la e ka ka wa nga fa isa kangi fa sanga ya la ki mu ya o nga o me ya le nga fa ngai nga ku fa ko le ka isa la le se fu lu a o kam fo ye ka o fi mal me a le wa va ku nga il me le wo nga ku fa ka ko se la ka i lu se la ka i lima se la o fe ve si di o fe sa wole le man ku pe Wai ngala ku kele fuwa kongo ole voya ole pale mengi lesa ngamia ngala kumaya. Ah, le wo o mengi ke mengi wa ese mo ime yele kako ke farong longo ole ai e mangu mo longo ingo ime yele ngafoi mo fa kongo yele ngafoi ngusile imo le mo le panings.
1: Ya ba kasi ka mesa kau sakaula. Sakau nga sakau nga nga su su lo fisa fe nga pa loka le melanga ai le fe ia pa loka ah e ke wala ko yo o meio pa loka ka wa o nga ka ka la mama lima ah
0: iyo
1: e le ka wa nga o nga ka la ka la ka la mo ia mai ngo ma le fo ila ye ia ngi mo ri nga mu mu mai ah ia le la wo ma io ke lo ka si nga me ka su su
0: ye mon ko for ke milenga nga nga sa nga foya nga ko ko pour mele i ya pe ya ko fo e kule le mai ngo sila ah
1: iyo
0: ya no nga winga e ke me ko nga ngi ma mai ngi me lunga wa ile ile me ai ko fo nga pa no ko me apenga e ko nga alu ka ka ka mo e pa no ka ile se me o foya o fa la vela be lo ngo po ko le nga lo ngo po ko bore lo ngo po ma se si fo i po black mark lo ngo ile kaunga mo ko nga fa fika o livo penga a kaunga mo lo nga e kaunga fa maro lo e kumisingo o fa nga paro ka ile kaunga ya aya nga la o me ile ko po mengi ya o le o ka ko ye mo me ile ye mo sa ile se e kuika ka i mere i ngusila ya e manga ya vo le se ka ko ka ka ngoma ka ko pa ai pia wa ke la nga o le fa me ka ka o le mo ya ai e lo fa sel la wo mai ile va nga ile media ye complain ile lilia Unga yanga olae yale loko folia ale awanga le
1: bet
0: yo
1: le loko pet
0: le loko pet
1: fafka ya me bito le fa ma fanga mai mal fa koko mai la nga ole wa aluka karngo ah la nga ole ka king fu mo ya le ka ke ai komale la nga ole ka kil kilo ko am fa longo longo ko ah ole wa un ma kurfia le lo va ya so le wa le lo va ya so sa ko va ya so ai sa se complain le ri le a be Pada leo fai loa mai, ya lea lafa mai ya mai. Ya, kako relax. Koi kiki lafa sawi ilunga, le faa la wiloa ingole. Ah, ya, akongo lewa, olewa sida fia foye ngisi. Ya, ya, le kulanga lewa. Ya, ya, maanga ya, walanga le meka kaunga fai. Elefa pe o puse kwa kako, I fafongei, on fa pe o se kaufa leanga o sisi, po leanga o se loko sisi leai. Ah, fai ole mangu, a ele kako sui palmia. Ah, O le mafakia I le vai mele. I ala lan mele le mafakia I le ari la koui. Yeah. Ai lua me ia le ka upe I faa huka le li le ino ngako. O le faa kau le ingi sila malea. Manku fanga kupe inga fai. A le me manga ye. I fafe kai a eriki nga le nga mai. Le kausonga la mo le di. Mwa wale faa mahongi. Faa mahongi le. Si e foiki nga ye masianga. I'm men of Fakui, or if a mighty Lomoku. Elofa Hinga Lakulus allowed a vacu. Elofa Hinga, Fama yo laku kula ka ki ki ama mama ka maka ye. Ah.
0: Ei.
1: Longo fi. Ola ma nga o ai o le me ka wa o yelo lusela.
0: O vele ma o lusela.
1: Ai ya e baga lo mo kuale. Se lo ga ku ko lo ma ko fa si ko ka ma le lusela unga. Ba ka u ye yo
0: o le lusela le nga ma ye ya le.
1: Lusela mo
0: ma ki nga lo fi ai fi bo le fa nga. E ma ye prove le point o le ku pe nga ma le ri le ya.
1: Ya, lusela unga.
0: Mano.
1: Yo. Ah, fa pe foi la e de calco la uriga. Yo fa ile lo bacua. Yo. Sa una se so bai. Y son son ye. Ya. Ya ol mago ki gal cupe de fa gal palo. Yo, ya calcia. Calcia ka ko. Ka ko calcia. Ya fa te nu u se walanga ele i fa go fie foi. Ele fa go fie le fa mo mo ole. Ya ole suma ya foi. Ya tai. Ah. Ele foi um fie le sao e coco. Ah, le sao coco, mele gai le hecha pipi. Ah. Ai coi coco, esse é manga coi han coi fai de sibia. Onga langa esse ser bela sa fai. Ah. Esse se sa fai.
0: Ale la wa.
1: Esse for ku ala lo ne kinga yon kalinga. Awo ko ke o ai. Ah. Awo ko ke mele. Le la wa manga wanga ye. Ia ol ke le la fai. Ia le la bala wa fai nga ye. Ah, the way we are in Mele, or my way no longer for us. Yeah, I caco caria, caria, ya por asebe or a moment for a coupe, pe momusca colopeca, momusca coxala cara.
0: You were by Malia, Ole caco que fifi caco wigge.
1: Eh,
0: a powder by a camusu, a sulu, eia, yerelile, or toy recep,
1: eh.
0: Tai liseu e ka nga vailo nga irmelia o le makanga o mele boi ngi o nga yanga oia le nga kong yanga nga solo e mga ko e foi mai ire chapi o ile foi le fast e nga ia foi mele mana o ilu le tumalo le nga ko foi ya kwa un ka ko fi kai uma pe kai o lang forsanga malanga ka ke ngonga le nga ka mo ilu mo sa mo akwa ile me wo e lo nga ngona o nga fia mga o ka kuwa ile ngo kumalo a le nga ko roa fa fela pe a ke wore kaulo por fa moy moy ah ya a o sa lo ko ke les ko ngasia o nga yanga ile mangaku o le support moy ya ile ka ko fa to to ile tusa mo bokasi ya e pangale mo umanga ile mo le meore mo umanga ile le parok o ka ko lo ai le aila ese se for me ne o fa nga ka ko mangaku kasi ya su ya lu onga yanga malo yanga ole anga ye ole ka ole fo yel malo le running al malo temine e pekai ya ko kasinga lu e no we ni al ka ka nga malo ai o fa ko fo na ole mingo ka fa mka langa le fo I ka ka ye la ko ke lo ole bo malo ngi la o fie fie bo malo la ko ka mo wala mo la ko ku pera bo a bo mo fo mo ku pe ke mi ngi
1: yo
0: ole ko se mea ola la ngo fo mfa ka ka ri pe ko ba ku ngi se ku pe por mele e ko fo pe mo ro ba mba fo ya lo mu ki ya molese kupe kwe aya lela la lungo fungo fuyo ole mele I elefu mungi lako kupe kwe mabu wako hile wangangangi mungi mevo ya maro wa yoy mwere maro ya fayma ole famangu ya nganga ole mele la ye ase upu fapea imo mo incentive siya ya like ni mele mfunga lako fayle mungi sika fayle mele mwere kumaro kapeo la ngalbunga lenga fayinga asavari soloma mababa ahi ngalbunga fi fayma fali leyo lungo kumaro ale bole kaula por fa moy moy e pelar va nga ngale lenga ka ko ika ko ye is kamasia onga wonge nge a foya wonge po a pe o a ye ka wonga alu no e foile sule ya ele la fa ma mona moy ko kele la ko wi ele bo complain ye ma le vo man avre su ye bo nga ele fo pese me e u mononga nga foi palo ka avre mo risu I think a ele cooling system le pe tap 1 or 2 weeks e cool ele system le yang of kampuranga entar abiro mau fa se alo I meio mo me fa pe o complain pila le winga ngale ling fo ka fa pe ai ole winga yo lu puya alu lo e ka e abir mele ka ko fifi u ma yai esa pa wale ol the only way we can nail him down ka ko ke lo u ma ile ri la lo ya al mele o anga fa ko singa ye fa ye wa ka ko ke la nga ile si me ai mo ile si me Kako lo ipo fe mo me o re wa re si menga le lenga fa ko ngai bo koi nga fa se fa ungol bi ba yang ma di ali ma se kali ma oki ka ngo mai le paro e le fa nga le so le forensic le so lenga fa ngi so nga ku pe po fe wa lo ye ye wa o me ale mo i me le le o ko langa le la probe na buri ya ke me ale lenga lenga lenga ke te ka ah ke me le ke te ka lenga mo ko fa ye ya fika ka mai. So o ira ka ke manga mo kwa ka ka wo fa mo na uri ya o nga ya nga ore ye me se me pe nga ka ko lungo re sa fa ai le wa le li mo ilunga so la wala nga le ka ko ka si ya nga ya ko la i mai ya tai se wori a nga ya a be re li ya nga ya mo kwa ka ko loi le la le ala wa alu ale li le a be nga ya mo ko ka wi ya nga me le nga fa yo ele o fie fie fo ye sa mo le ka ko le fa manganga ile au fast le nga o ile au manganga le nga o support yo la ko la nga nga ka ko ka o yi ora o sa be ko va se fu lu mo nga ni mar fa lo lo la mo ile le mo na o me ile ko ka ko ma fu ka i ma ka ko ma va ai ma ka ko fa so yi o me ile fe ka wi ko po mer ka ko fe nga malu o me wo le fe ka wi it shouldn't happen. But we are just letting it go. We are going with the flow at the moment. Kaunga mo kwa cool by the stop sign. Ya pole pedal stop. Ka ofi mele enough is enough. Se iro mo makabanga le pafu. Ya pele winga nga. Ai lem funga ka ko maropa pe le ilo yingi fa mo mongo mangi mo me uma. E fa mo ngi ai ore sore kula fongol va nga le. Wa le uka kolonge. Wa uma me a ver fanga malo ni ke me ile ile ile ile ile fo i mila ko fai ni nga o me a me pe pe lo a me ye ka ko kilo le ka ko kilo ke mingi kar se ye manga ba ko se ke mi vole le manga ba ko le fo ko pe po lo ka vole la ko lo la ya le ai e lo fo ile ya ya pio pio ko ngol po o le manga ba ma le mama pe ha pe o la ilo se se le manga fo yirme kasi ai ya os ke vole ka ka wo fa mo ka pa mo fa mai e manga o bia se a se pa nga kuku
1: fa ta ia tili la bea ia be al banga le o me ia bito tili la bea ia ole a le a fa so ba i mele ta tu ta no ni fia ia a ka ko ka ria ia po fia ole a nga ye ia ia mi se fo ide ole fo ina bala au ko lo po le fa i unga ia. So can be for Nima Singalena and Wade, you want him cap for the last going home. Super me. Ah, good.
0: Me umanga lela, lela, wala. Ya, wo le voca vunga wala, ya mo meo. Oh, ya. Oh, come sing him consula, my ambassadors, ifafu. Lela, oh, my lele, for ya, he's sitting a fool, or make come of a mamalu. Ma ye yai ya ye vaenga fo ono fa penga ono fa ka kayer ka ko fa nga maro ke mingi ko ngo mai lo la ko vie kula i mai e ka ko kero ai le wa maka nga su ye ko su nga le ai nga mele yi ole ka fi uma kwa ka wa o isi va nga ngai ole ka fi uma ye ka ko kele o ka ko kele po pore nga va nga ye ngo le fukalia ye palmia ye mara e ka ko ka ker ko nga ye fa mo nga le palmia Pauma o le kalere kau fa kure le yei, o lea bo kakaunga fa a kepa le tunu u i mea bo kakaunga fa a ilo mai ma fa iloa. I alu alu fo i asa o leo lau karapo i lea, o mai fo i ake wa fa angiwa ale ale fo leo mi o minga i kua i le mea lea. Ia, o me kako fa pero lea, ae. I lea langa ko fa pengea e o le a... Sasaya mo le makoleku me umo ya afa ngi ya le ira ore sasaya ku ka ku le makoleku ku fa missing ar sasaya kis kis ye
1: ore pa wala me ke pole ir bai medio ke le manga ko e ya fo e ko ku pur me ku pu ke mi o e fo yo fi me e ke le manga ko ku pu wai ole wolo fo familia upor malanga fa yanga e un kimuya o le mele ka unga vai ka unga nga o ia fo ia ele o ia ma ka pia le ma nga ia pa o mele vai ia le ka ke fa so ai ka ko il ka ko vai fo ile le ka wa o le me fa emo ka wa nga ka mi ngi ma ka wo ke le ke le ke mi le sa ye fo le le me la le o le ku a bo a le fak fak la bale sa fa ye ke le me sa wo ya sa wo ya le nga i wa so so polo ba nga le nga e se lo e se mal fast a le a lo la nga ma ko yo ki le nga fa ye le me a
0: wa ye le tana le bo le mo le me lu pe ma te sila te su su e wa neva a e mu ko ma nga ya ko e ko e make sense a faina fala velave ya le HRPP le case on semo it's still for the fast on the fala velave il fanga parotele ya sela ma le sela il fa matune
1: io a foi de mer on le mer ka wa fai
0: it makes sense it makes sense awa olenka ko wenge ye ele ka u ye se si ona buli u wa ye lenga fala velave ile foi ya il case le a to lupe
1: io
0: wa mo wole wo le ai ma se si ko e manga ya I am a philosophy my role, Lena intervened my fingal at HRPP. Lena, my role for a sala, reading my far well case lamp. Ofella Levocova Kungaway. Eo my from nowhere. Out there, I am my own, my ear, my laco, lacofa, also Lena, also my Kungu, if I lave my ear, finger paro column. Lela waka ko vai mele wingi ru walu li mole meole o mole mo kuskusia fo yele fa ko ko e chep mo me o noia le wan waka ko ke sile wolingi a o le manga yor karilia a fo yele o fo ye fo la e se si yor ka ko pele o fo ye fo ye tu e ali se u ye se va ngare I e ma fo fo la nga o ka ko fast ye se complain ah yeah
1: em fa ko
0: fo ka ka
1: Avaiolanga also family Mariaku, Yafu. Yelauri and HRPP, ah, in case of Faladi. Ah, I didn't say Mariang. I never want Faliko one before the film was swimming, Palimir. Yeah, a faya ka ko len ka ko ma sa ili le mo chon ah ka ko wo I mo kwa ba ili mo se ilu nga a le mi ko ah
0: ma ya ba ai ar fa mo singole ah
1: iyo
0: wa ai ar fa mo singole I mo ke se si ngo ngo fo yang ei ah
1: ei
0: ngo ke se si ngo ngo fo yang ei fa nga I mo melo le affidavit wo ka ka fo la ngo fo se ke si mele I avo ko se ku se fo ya fa ma ngia se fa ma kalanga ka kai meia Si va I pole ale ko nga kula nga ole a ho e fa I unga leri la le ah
1: io e ole io pe a pe fo fo ya ku fo le case le ah le si ah o le case le a sa ideri ah le me fo le u fa sa nga ko yo so lunga le ole medium ko fa kala ko fa le ah wa umar momo umalelo ole ala lisi be ah ole ala lisi be ale ole ala vai pese bal le ko ingale ah ya le subu ko ingale lungo ole ah o pe ka failang da da vai e sa wale ma fo fa wa ola ofisirira o fe o yir ka ka fe yir kula fo gore o ile fa masigo po ole ole foi e ka wo me vai la ole fa yal me ala ko ingale ah Ale wo umanga wo ni ko inga ni mene pe ko fai. Ala pisa ko inga ele ke ai jis.
0: Ah. Ave pe pe ko pe pure ko inga ko ngol fanga mano le. A fa ko fa me pisi me o me o le si mere ga fa ko ngi fanga me ka moya. E fa ko se me fa pe me li mong me nga fa yel ma ko hi cha pipi me la. Ma ko fa yel ma ko fun fa ma fa malanga ia me la. Ya le le ka fa lo ngo ko yel me fa ngo ngo ke.
1: Ia, o peo ni mea ngai, ia na umai kau waku iei. A whai o au lenga whai anku lafungu. E ka kāhuanga umakanga ai kai mi umai ia le awari ia. Por ko inga reo. Ngā ngasi sea na kua le vai. Laku man whakongunga, pingin me kau ngaru iei.
0: Mwale kau whungu koe whaisanga ia whamisi ngonga. Ngā pāle mea le avisa au iu kai o. Kai peo le keisi le skamasi ia ifu iu. Ifu iu.
1: Samuel.
0: Lei
1: ole pokoki
0: pokanga le nga nga ba ko ko ngi ole mela foi lo mla fo foi un fo singo lo kasa o isoro a ko
1: mio
0: a o keisia e ka kau nga mai ilu mo le mamea e mai e su su ele lei po a ko nga me foi ma foi se complaina ka malia le ai ke le manga o ke solo a ko ya nga ole a ma ma ma
1: ele o u fanga le no
0: ah ah fula
1: ma ka ula le mo loka nge solo a ko ala nga ole u manga pa mo mo mai ko le mo le ma welcome ele ele o u nga foi ah o ke le I fanga inga le I el suma a pengi a mingo ole leo leo nga foi ah
0: Yeah.
1: Yo vai lei. A le wo va vekelenga wa. Ko nga ke swa pe ingei fa foya ka ko. Ah. Ko mi mi no kwal fulu a ku ku ku al or fam siko pole. Ah. Pole o leo le fa ya la ki.
0: Wa le fa me ya ingei ya no one is above the law.
1: Hey.
0: No one is above the law and who the hell your son of a bitch e ke fa me o e lu wa. Ah.
1: Hey.
0: Ile ya nga.
1: Mm.
0: Fai ma va ai fo le langa I mei e fa pe wa yang o kula fongo a fo fa kem kala si fa fo le ka ko ke oi le ka ke le mole Western Ministry le ka le mole mele o le temo kala si le ka ko ke oi e le ngi mea sa mo nga fanya me fo nga le ka fa ko nga I mei le le fe kubio mei e ya ala nga adopta sa mo mele fa sa ko nga suiri fa vai ka ka fa ma mei ka pe la nga mei le ka suiri fa vai ngu me kolu nga ye nga pua kwa pingiro ma but ole buka ko lo I ele sa o ye fami singo ngale nge mala ko mele fa ke wo loka loka fu as kamaro
1: ah yang fa pela fo le le e ke len ku pe ale ai ngo poka ki ai fa se la kolo ya ba ku se lo I fa fa ba ku lo la ko mai la ko kama mai lo le a ke lo la la le no pe lo la uri la le la sa ke ku ke
0: sa fa lo yo mele yo
1: o malo ah Wa ba ile le fefe fefe kwa kadbele woye. Ah.
0: Yango bo ile Aisha.
1: Ya, ama le coupe.
0: Ya.
1: Al coupe.
0: Ole Aisha pe wo ma no wer fa yai. Aya nga ka se si le se lo le fa le. Ya wo le ba nga ka mo sa. No. Eh? Se uno koko ma fa vol vale fo le se wo. Unga no no ya bo ya, chuli. Ole ka fe me le le so si le ka fe me il me le se wo. O pe ole isu le se wo le se wo.
1: Ala ka fe ga ile lo. Ah.
0: Nga ko nga me moya nga le ka ku ke ka ku ke maka maka ku I maka ko baba I nga ile fi ka bi
1: ya malole ma futa mai o le wa ko kiki ya mai al ka ko ta to por kala me le fo ya le ya so fo ya wa maka fo ke sa le malulu ne ye ma ko si ngai yo me le sa maka fo le le ya e moe le koenga I afu voi le le bangifingifi ya sa wele le kasi pala keke ya ol mele wei ya la wo mar kasi ya la wo kon o kar mele ye ma kule ba so le ke fa kule ba lu lu ma ka kia so ai ya ai
0: ole fa pe mele pe mate sila fo malesi va enga le a pari malalto ole wo kelenga o ke lenga nga ile malo ilungo le social media ai uale o ho nga ile mo telefono I me le booking nga ke linga I me yo le media le a fa nga nga fa fonga mo ile ma ka nga fole ka ko fa ko le me le media le ka ko nga ka nga se kula fo ko pe nga mo fa I fo mo me ka o le cleanliness e fa I e sia ki mo mo po ka ele
1: wa
0: Onga fuka a oele kongo le ole ole fole fono e fa yeile I el fono.
1: Po fulu king I lima.
0: Fulu ma king I lima ma penga. A ele ka ele e sa nga eru yo.
1: Po fa inge anda wea.
0: Ele o se fole fono e o ele a uvaenga nga le ka ele. Ye pe uvaenga nga ye ili fa fonga nga fo ya a le fionga ya lupe mocha sila. Le ye ngay ma nga ya. Inga ai kalingo kanga kain me yele foi so ma yanga foi se kula fuko penga es e foi le asi singa bombo e sano un fare me pa ele kaeli ka wanga kaeli ya fa mama ku mama ya benga o
1: ko o yele o lo ke pikier ponte esa o ia lu matsila ah pulo el motonga ah saule le kasi le me masanga o kal kalango foi ingsi foi le mele Pero le mele o le lungo al social media. Ah. Pero le mele fanga mai e sai lele. Ah. Fanga ku ka ko le fast. Ah. fanga mai ni mong fanga kuka ko le fast ah ole a ka ke pisa ilu o bengi o open ka failang ah a maka vui a fai e ka fa pe ilu o open ka failang e a mai ne bale o la uli irai o le chap i el ko inga la malaka bae a e popoko ai me le kalango a kuika le kalango a ika ku ilu o o le social media ah o a me le ka ku ke plan molu mangai o a fui me le leipo a uma mea o le a fo se kula fongo o le a la a pe fo yo me yo o le a mainga o leo leo ia fa pe a baku i fa fo e su su e a me sa mo ah o me a umanga ia ke a ua la ku a maila le test le o le me o le isa ah maila le mea ngai fai fake ke inga le winga o lo umanga ku ma malau kala o le mea kakaunga ye a fai o le aso le aso mua mua le masika fau le la fai le test le o le ah. Test o mai le makanga le wenga le malo ia kea ua ia e le kakau le kakau o nga fai loa e lungo le sozo media le mea le la kupu le so le ah. E le kakau ua o nga hoi loa o le test e fai le aso le makavoi o le lelei o le poloka le mele a ua ngai kalangoa ye ke ia le laku voi le wousu ko le aso mō mōne. Ah, alasa aile aisa le vai aso ako. Ah, kangalua ku a e pua balima sunga i o le falka ko. Ah, kangaku ia ku a maua. A fapea geila o le la kako fe eie ku geilunga ole. O le sousa midia fapea o le aso mō mōa le aso mō mōa le aso mō mōa le aso mō mōa. E o le no pe o kunga. Ia ua farifa ko ia le si wabat. O aku foi ngā ua walea wangor ko kiri. E leo pe o foi ngā ufa mawais. Ia male maua ia lea hula ia. Ia kia ula kou. O a foi a ulua o se mea foi le leo ka pega iu kerea kai kou fai sis. O le mea leo ke manga o lela wale fai mea lea malea malea. A fai a leo ka manga o ka ika la kalwe fai ia ngā lakua a moki ka sawa ika.
0: Ole mea lea fama fama I te susun. Lupe matasila. Lea whenever. O fokua I whaipule o kele kele issues I mo meo social media. Ae kuule ngasu ia se I o le fono. Pei funga maa whae kua maa uia kei momo. O le press conference ale pale mia. E ka kaunga maa I oi o mai po a I e mo le agenda e a mai kasi o le mele, o lua o le mele, o koru o le mele, whaar mele. E a fuia, e a nga I a nga I mea o loo fape nga, o nga mga o mia le whainga maa loa e fai. Inga I lele I lele whanga malo, mea oro mga mea e wha lele I lele whanga malo. A umoronga kalango I eile e whoia, I ele sunga le pali o ila whoia, I ele pali mia. O me umaranga korupe e whaia ole agenda le ye, e ama I efesilia ale social media. A wha nongonongo mai la, I ele pali mia po o ngisi o kakala ko po e wa kaunga se advice wisi nga e fawfukuanga le melea. A wha nongonongo mai wa se ya ku le laku ale fesili, kai pela ale fesili lea. Wha longo wa fwa wa fwa ya, ala e fwa le fwa ya, fwa mkalanga isi mea e laku fesili le fike wole fwa mai. Pe ango wha longo wa fwa ma waili o.
1: Ii.
0: Ya, wa waila le se senga le melea. O le melea le fwa kwenye ele o match le le ya le mo le press conference lea. Mamakusa le wa fwa ya, wa work out of boundary ya le makai lea mga fesili. Sa kaka wala nga fwa pe mba ilo le fwa ya, ya le pale mbiya. Ma yo ele a ko fesili me fa vola penga ya ngoro ko renga ka mbolo ku a fesili me ngai me ele ba ku ya le ma vola mak ka nga fa fo e simpola
1: eyo
0: onga ma nga ya le me a ku fa fa pe ale me le inga nga kala ngo ya le ya fo me ole mala follow ile mbole schedule pole mbole agenda ale mbole mbole press conference
1: nga
0: ai lo le lako kaka abakula nga issue pe a ole ka ku ke loa ole pale mia kako falongo me volele a la kuelo ye la no agenda meaning nothing esa fue nga efecili fa por volea
1: ye pero wala ngol efecili en mai kai nga lenga lenga fa ya efecili ko lo sur ah pobo e si la fia le fa ba venga
0: ya fola
1: a fa tama la ah ola fa ye ko la ku le la fa pe mai le ha sa ko mai ya le pan mi. O ya la ke ah ai nga kere no ah pole ale ya se bai nei ale la un ko si di balon pa le bia pe pe fa fe no ngai no
0: pa no ngoi
1: ai men fa no lo i no ngau pe ka fai dan
0: ya
1: se bai na i mo mo le ku fai ka kala ngi ko ga finge so ai ha wa ko ga ba ko se moku moku ko lang lang lang le le i vai finge le
0: ma un ngai ko ya no ku ai sa ga ka wa nga fa sa o mai pa le bia Omo ku amango ke le lau le au le au oia le sibe mo wai wanga me ale anga me yere ba ku yunga pa le me ai ai ko fa kula ko fa mele si fa vole ya yang fa kula le au ke
1: na filere ku lo me ye ya wi
0: ho ku lo le mo mo pa la bone le ya o nga u sa mo bo sa fo nga ko sa u ik komo fa sa ho pe nga la u la u vanga ele ku le ya ya ya mainga malelo kipi malea vanga umanga le la ku manga le la ku fo la ku sili pe fia fia kama u ku vole u ya ponga me o ale sa u ile gender facility ya se bol vole fa
1: ya onor ka ka mi le wa le ku se fu li bingu ke ya onga ka le lima ya ka ku fo u wa ku ka mu me fo li si ka ku por kala mele mun mun mai Ya, yeah, eh. Ahí fa, lo fa ngon de ia fiaf.
0: Ya, le ai, o pa wale mea, ya. Yeah. O ngau ko fa fonga sa mo, o le mako poro ka la me fonga ngon ngei aso. E mako ke aso foi vai ma lui po inga ili pa ia o fa fonga ngon sa mo, ngon kulanga fa lupe. Ya pa awa ese upo le kau kamari ia le fa fonga ngon. O la ngona ia ia ku sa o la ku wia le manga kul mea sa ka unga fa ia ka ku fa ngon maloma pe ngai ia ile upo ile ia o ia e. Ele mo kapier mangaya ya ele ai foi se ele o ia foi ka kul ko fa le al fanga maro ya me se foi sunga ir ka ko wa par mi filfilia por ma ko kala fa manga lo mo se ma ko fa manga lo vole ka ko mar ya fa fanga ka ko fa le foro le ko o meu mo ya me ko mi le me penga ba nga fo ma ko kufa ka ko ke fe lo ngo ya ai o a me ka ko ke fie ma mala mai la foi me ma ko ke le ma mala mai ka ko ke kufa fa fa ke le mo ko mo le ngo le social media ia po okolir no Facebook io ko la ngona o to la ngona ia mai it was it you know it makes sense e mo e foi le a onga ya ma ua la ko via ia nga o ko e ke le ko fa nga ya o ko no ma ua but or ka ko wa foi ya ka ko va a ka ko ka ko nga lunga e foi e ku ku nga il ko fa o le ako fi va ya il ko fa e ku ku nga fa pengar fengo bele ye fa fe kai kele mo le kalanga nga fo ya inge ya so ya ke ko uma ka ko fa so le a ya se si fo ile ona va ko ile fa so ya po a fo ngisi pa nga ye ye fa maria pa wal me wo ye le lango na male roa ai o ka ko va ai fa we fo fa kas ka ko ke so no pulem ka ko fe ku fa i va penga e ka ko ke fe mala mala ba ye a mu ye fo i ma ko yo lo mo wa ya ko ko wala lo mai ya yeah, mau foi mau fonga le lei ya mpa penga nga nga nga mangui ai foi ka ko por kalame ya fa penga nga fa maria foi ya ke ko ya pa yese kala wo fa le le ma ka yel pa or fa lomo ai au bone ngalo ya ya ka ko unanga na na motonga sa mo ai le hotel ya mai se foi ya ka ko me afale ya mo mo masini e fa maru oi ele ele ya ma ase mai me te mena oi e mamo uma ina ya tesu sulu le ona ina ile motonga wa pe fule tatu fole mariu ya ile tomato i pule ya al tatu fole mariu ya le fultua ya Naomi ya muy mas ina mua ya pe fue mal tatu fono ya mal tatu ngarwenga no pinan fai ila so to nei nei ola fa pinan fa to wail ta to fa to tuile tu sa mo botasi mar fa moy moy ola start ta to sailing as eleni o multa sala ma wale malanga isa mo ye multa to fondo la so to tas e fa il ta to lo tu tu fa ye sa mo to no sini nei ye mala so balu ya o ta to o danga na ya ta to tala ya fa ta fo ya sa ili malo o komiti Sa talano foi ne yaso.
1: O charro ko lo.
0: Ya, levo un mon matal no mole, mole uso foi. Ya, le la fa pior, le la e foi si va ngale la un foi moi oi. So son i me foi ir.
1: Ya,
0: fa lo que vengo el caco o nanga me apena fa kai lo uso. ya mo merele uma ya alofa ku ya ko uma rafa wai fa sa uma ka ko kongu sini nei fe ala fo yo ngusira ka fo na lang yo penga ka ko ye fa mo ye kele le ku mo ko ka ku ka pa fo ile stona i pe ka ka ire e ka ku mo ka ire lang yo ko se fo mo le ona ai ona le torni fa to fa se fo sama.